0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Hoi mukainga kwa tau ngongo ki hui ke ni e watu ia e tae tu na ula tui nuku afe me wiringa toni ki a honi. Malo tae.
2: Malo mua lau mali a hau e ki pia malelei a e tonga koto ape mo me mai ke tau ho a ngongo ko ia i he fi a fi pule lulu ko e ni. Na e fausfo ki a e tau puni a wike lea whakatonga i he fi a si Wesley me totis a wiringa toni i he falai te kuo o si. Na e taki pe foke ni he komiti a koko ia ae por ngawe ae ako sela finao milenita ae sake no nia mone ngawamo le mwen ihi oe komiti na nau fa hoko e po kalama whakaholo mamata pe fie fia foki ka ngata pe whanao ka koe a tauhi whanao na taki foki e ngahe kalas aho ae ako e ngahe hiwa tau olunga i he ngahe mai moa koe ae tahine kuini sa lote pe pe foki ke ngahe whaiva e whanao tangata le mai tau lunga ae whanao whiwhine fa fie fia pe foko e ngako wakai ki he tuesai ange a lea whakatonga e whanau pia pe foki ki he nau ngai whaiva whakatonga a lea whakahoko e he whaisekau a kisione whinau a whamalolo ta honga ki he kautai whanau pia pe foki ki he komiti mo e tauhi whanau ko ngā koe ngai ngā ue lahi pia pe foki ki he whanau e whakahoko a e whatongia ko e ni. Oko i hen foki a honi i he Pacifica Consulting Limited aia oku Managing Director i kua so se fo stime aia na e kamata i okalani ai kautaha koi ni he ta uene wanima pe a kua kamata mai ki Wellinga Toni aia koe ta uene nima ai whakahoko ai ngā ue koi ni lo hati Wellinga Toni ka gehe koe tuki mo ai nao ngā ue i Wellinga Toni koe tokoni ka tek nao tau koi a oku fie ma o ngawe pe ko e work preparation me mate te o ki he ki a whakahoko ki ha me hoko hane ngawe pe ke whake e tain tatau ko e driving license o ku tahai e nao por kalama o tokon ka tek nao tolu o ku fie ako whakaori ai a whamanato a tai pe ki en ka tek nao tolu o ku nao fie kaumai ki he nao ko whakaori ko e ni ka ke he tain tatau before ki o ku whaho koe nau interview i he ahoni ki he ongo laka ngā lalahe e ua e ko employment coordinator pe a mua facilitator a iau ku whaho koe ia i he ahoni. Whawhi fia foki e ko whiloaki pe a mua tō taha tonga, pe fine tonga koe iau ku ngā ue i he office koe ni Fiona Fustua a ia ko employment consultant e ni a e pot ngā ue. Ko mō tō koe iau mō fie mau a ngā ue koe ni ke mō ke toko ni ka tek mo to he kum nga o e pe pe foki ki he faka o ni la se ni ko fira telefoni ko no a wata o wato lo fitu malu wa no o le a kafiona fusitua ko e fa o si hangi ko mo me ai o te we fi di fale ale a ko ia no si la ke a fitu ko ia o no ve ma pe a o ku o kamata o no tu wa ki mai he nga hi pat fa politikale a nga hi me a ko ia nga fa am ke fa hoko kapau de na hoko o puleana ke ke he mai no pefo ki a hoko mai ko ia pale mi a right on a bo Christopher Laxen on e pe he ke ke to ia ha to take for all de tu kau for all e o mai una tokon na fa am ke langa a fa la la ka fa ekonomika no silani de tokon ki na hi a family ko ia o kuna nga we malo hi inu silani ke ke tain tata before ki ku nga we a leba ke na pe o ku na fa am ke na tokon ke na family i ta fa ko ia mo ile nei pe ko health care ka i he ta wa kai ko ia he na ia ho ni fu tai ni fa nga ta o pi to enta te fito ke na family pasi ki pe mo e mauri ke ke ko se u i pe fo ki ko ha palani nga pa ti fa politika le ko ni ma nga family pasi ki ka pa de na hu o pule anga ko ha na me ai fa ke tu a fa ko ko ia ta fa na pasi ki hiki ki ko ia ta tongi ngā hei sere si pia mo e koloa, ko e cost of living, pia pehe foki ki he ngā hoi, pia ko employment, o fu maho inga au pita o pita ngā hefehu I koi ni, ke e ke keha ki ngā tolu ko ia, whafofonga, whafalealea, iho mo feitu, pehe ta inda tau mo ki ngā tolu ko ia, a e kau whafofonga pasifiki ko ia, ku ngā whini mai, I he ngā he pāti ko e ni. Ka ke he maho inga, ke whaia pōta anoa, pia ko I apsias, pia he ngā he community, hanga he mea e lava tokoni ki o tau kāinga I he tawhaaki ko e ni. Kei kei ko ngata ngai ngai o ngā la maua te whea whini pia mea te ao tai tu nao la tuinu kua whe tua whae.
3: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: Le wo iwa a fa minute, sorry, tulo fa minute te ele tula e iwa fa minute te ele tula e iwa ilunga le tatou porkalame o le afiafi manuia o le tatou ripoti fa pitoa tu sa o mai ia i le tau sa ili atua po fel meo lo vio ele sunga le fa atonu le fiafi ia awa le tatou ripoti fa pitoa ia fa talo fa atuai i lau sunga se yuli i le neiva hanga le fiafi se yuli o le tau mate mate atu po fe tonu le nofuanga na e olo o tu sa o mail tatou fa sa longa pe mfeo na e sa unor tu langa le fa monmole
1: Ma lo va tai lo telinga ho ia u matangi ne viafi a misu fa fo nga ngal tatu tnu ia le wo tonu mal tatu to lang ho i nei ma ngele tatu fa le alkala pu ho le bru tatu fa kala pu la u no ia so ia le pian way le us wi lo na ngo fo i le tau sala na club pe le ile la to pu le fo fo le su ia se yuri a misu fo ia le u nga pe ona ye ile fa mo mo mo tau fa fa i lo atu fo i mo le sila fi o le tatu wo tnu ia fa mo mo na lo mo lo ma i le asto asto na iolo fonei ia le lau tau nu mai nei i le tatu ala kalapu le nei ia e feilo i fo i le tatu fa ili e fa ilo fo le fa moe moe i se isa uno fo to mai tai pule o le tatu fa ili a meise fo inisi o alo matama fana o le tatu o tunu o sa moa ia meise fo inisi o le tatu o tunu mai tonga o lo fa peona le nato ngā le due fa tasi e toe fa alau i nom toe fa olola fo i ia le nei fo i fara kalapu fa pia fo i lea unanga malitau tua toe fo i mai a le tropical band ia peona lau si le fia le tato atunu si lia i le lua sa furu ono tau sanga talu ona ia i le tropical band ia a lea lau toe fo i mai i le molitaimi mua mua ia i fa fonga le tato atunu ne fia fila vtalinga o mtangi
0: Malo, malo faftai se yuli ya maita watu na lo fantasi ele ngata male sunga ile te maita i pule a le sunga fo ile te te fa ili i e ono mo sta to live sample mel ta to fa ile le fia fine se yuli
1: ya ale a se i fa ile mo mo ye swa fa fo ile to a me se pon sa ona ngata maita i pule fa mo mo ni swa su fa ile ya ona se e to lola ia i se taimi e fa fonga ta to tnu ta si asi na pese voi a wa fo fa fonga ngal ta to tnu e ma fa ilo to ile fa moe moe ile asto nai nei e ola fa pion de fa ai ma to tsta la lo ia ile ta to fa kalakulu nei ia fa felo ia tu ne fia fi la su ho ta mai tai pole e ma de bol ia ma spo inicio ol ta to fa ili e lo su ho ta tai fa ili su nga ia hemi ia so lo mona bro hemi ma ta tia ia lo si de fia voi le ta mali ile ta fa i loa ina fo i nei tama li i woi loa lana tau tua le tato o tunu i ala i musika. E mai spoi ni so tuk mai o le tato o tunu e mai se fo i nisi fo o ma fine ma uso mai le motu o Tonga i o le. The Friendly Island of Tonga, yeah, we've got new cover as well as our brother. These are the lead singers for our band and they'll introduce themselves once we get into and they'll introduce themselves and where they're from and where they hail from in the village of Tonga or in the island of Tonga. Pal temi nei lau sunga tu matai pule ma se fo il ta tu pulenga ya mana ya fo ile fa ilo mo fa fo anga ta tu tu ya swafa ya me se fo ya fa mo mo pe ona e ya fa mo mo ta pena ya ile ta tu fa ili ya a wal to tell you mai fa fi fianga ile asto nai nei.
2: Ya manatora to to ya le fiso mona la war pasa mo sa mo le lechu la fia fi la usunga mtangi ro fai ma tu ma foi le lechu la fia fi ya e fasi si la tu le ma to fa ile yo ta ma tai pulele ya e ma ki bo ya ro mo o ta ya tu ta kunu sa u to ma fa le ta usina mo se por ta mai ta mai tai mai to ma li u kava Pulivai.
0: Pulivai?
2: Brian. Tonga Toi. Ia le sunga te te whaile pule pule ia a matautia hemi solomona. Ia ma le sunga ia missionary. Ia maha pia toi le uso ia ayu. Le mato au whaile, le mato ta pesi na.
1: Ma lo fa tai en fa na fa ilo il tatu fa mo mo fa pe on ta pe na il tatu fa ilo lo to mai ta wotu po u ne ba yeso talo tu va tasi tatu fa ilo fa ilo fa mo mo la su fo i
2: ia mo si la pia o ne fa ilo spa ilo ba le pa mai tau sanga was ko tau sanga ta boy ta o nanga ni pa i le sunga ya hem tau tia ya pai tau sanga nai tele tele poi ni alu man fa na wa sa mo na ngaru wa fa ta si male ta mali
1: na le
2: sta mata poi vo level to mai le tal le ngalwe la papa ili ia a nei tu la mane ne vai ta wo te ta wa mata ma to e mai vo a mai foi mata we fo mai le ngaru te tu fa ta sele nei fa ili ia la fa mo mo e te ta tala le asto nei nei
1: Le mai tau ato le ini se o mafine foi mai le motu tele tonga. You cover, can you say a little bit for our Tongan friends and fans that are joining us this evening?
3: Hello, and Mano Lele. I'm Liu Kava, and this is Brian, and we're both Tongans. We are the lead vocalist in the band, and I just want to shout out to our Tongan community, Mano Lele. Ko ki maua, ko ma whakakauma tāmaki i he tropical band here, i he tausala, i le tōpiki Mangri. Ko e mo kapia, ko mo tole a wahiwa, ke mo mea mai. Ma mea mai e ma whaka friends ma whaka pāmiri musika ko tau pē he tonga Tongan Tongan community ko ma whawhi atu a ma Bryony ke mo mea mai ke tau whiohi ka mui kau hamua i he tropical band kia i tau sāp.
1: Hello, Fafta. It's really sick to see, really good to see this collaboration and coordination between the Tongans and the Samoans here in Mangere joining together in, with the Tausala, with the Tropical Band. You have yearly a tour and they have a Noah. Yung fayon ng mafuta fa tasi ya fa so fo itali ni pento fa fo fo itamai tayi ni kava le lead vocalist female vocalist iemal sunga fo ya Brian pento fa fo ngamai yel tato tsunu so your plan lau lau sunga itamai tayi pule fun fan fa ilol tato fa mo mo ilasto na i lau sunga em
3: well tato fa mo mo ilia or tsala ilia tato amatai no le tato fa ili pe yo tato ngamu bua lea pun fa so loila yo tato social Me ole au mga lawa tue fo i mai e faile e faa ili o nol fio su tuani, da. Me o kou sila fia e lo koi kua kele fo i kako au fai pisini si sa mo i ai. E le ngaka e faa le susoani e kako ka ngaka ka le ni. Ai susoani fo i ngai kako tanga faa nau sa mo lo o ninga pisini si.
1: Ya, me se ia au nanga faa fale kalapu wa ele to tele ni si o umia.
3: E nata ene sosoani mō mātou re au whae. Ia e sosoani fo ene ka ko alu ka mwha ngau o whaila ko pisi nisi alo mwha mwha se sosoani.
1: O le tātou wha mwai mwai la sto na i o peo na lo mwai mwai pe o le fwoi e tā pena iel tātou wha ili te mwhaina wha ili mwai sili fiel tātou atunu.
3: E whaia le i le tau sala, gele, i le Mangere Town Centre, I le amata e lia i le iwa.
1: Iwa le fiafi?
3: Iwa le fiafi. E sifuru lima ta ala le unu. E ia ira tato special guest o le...
1: Mane.
3: Tua mane lea ya Mr. T. O le ma foista.
1: O se Yuli.
3: Usika se Yuli Mr. T. Ia fapea mga ika ko DJs. Ia marmato au faa i.
1: Malo fa.
3: Ia amata lima. E luma le tono. E sifuru lima ta ala. Tele fa ti fianga i lea po.
1: O te tala le tātou whalakalapulu nei mō nisi wha mwe mwe le tātou watu nua tā pena mai peo wha kui ponga o aingo asa wha wha soi fua po asa whanangu. Ia mis fwoi tātou social sa. E ma whai nanga i tō tātou wha i le tātai i si wha mwe mwe. Oi,
3: ioi, o nea lava wha kui ponga. Me se mō me fwoi e in the day.
1: I, le asa tō na. I, le au. I, le au. I, le au.
3: Ai po ya it's ma wala ba ma to eat sa sala. A fa pe fo ka ka pe na se fan racing mo e kalisia mo kanapu a fan racing a inga pa so ta e mai ma to.
1: Mani.
3: Vai no ka mo po la so to e ni kanapu. Vai create la ticket. Sai un a print so so e na me la la ke na me so so ani be ka fan racing. Pa so ta e mai ma to.
1: O lo me tsa rata ke fia la va so so ani ya tu pe na mi se so so ani o a so ye fo fo e tu tsa la ina ta fa kala pum la nga fa lo e
3: tsa la la va kala pu de so fu e ka le sko na fa fi fia na la mo fan ris fa nga ma ta kwa la sko fi as fa le ile as to na
1: as to fi as fo as to na tu fa fo i mal ta to as to fi fo le ma sa ni na a Na wa mata tau ma fofa wili se ba ngala sa ma wai ala tu wo ma la ta tu lu tu lu va fo ba ta tu tu lu ile nei fo fia fia tsi ba eng e tsi sa no ya ya ile pa so lo atu ta tu pese pe un ta pe na ma ta tu fa ili It's the last Saturday of August, so please come and join us at 9 p.m. A mata il tato fa fi fianga ya ta pena mai fosa pese ya saula le ke ronga ki lo pese i sam se se ala to lega u tangi we ma sani boy fa fi fianga fa pena ya al tato tsnu o let tala mai ya so tofias frelia sto nai ya le afos fa mo mo eta pena ya ya mana tul tato wal klapule nei le tau sala klap ia mala tato fa ili mo fa mo mo o la ai ngo poiponga ya fa pe foi as fa na ma soi fo e tanga fo ta tai mali wa mo fo i fa fi fi ngo o mali i wa nga i fo ia tato fa ili ya le sunga o le fiona ya ma tote hemi solomona ya pe o na lau sin fi ai mi fo tma tai pule ya emadi vo mala tato o fa ili ali trop go ben they're back so come and join us on laso to nai nei ya a fo yel fa mo mo
0: pe ona tapena yel tatu faile la utalenga mutang malo faftai se uli faftai mole tatu reporti le fiafi ya fiafi foi wa va va yatu ya wa olo mo pele a soifu malo loina se uso ya tonga yel tai tai faili ya lof tele atu se uso ya so el tai tai faili ya mesel so to mai tai pule ya tu atu leva no mai o na na sau sin ka ko
1: mon fa fo al tatu tnu le ala ta pena mal tatu namba le tasi ta pena mal tatu faili se o tu fa fonga ya fonga ina fo tatu faili e pesele nei e au lo fa 12 tatu faili ne fiafi ya a o fa fong me fo tato no ya fa sa sa boy my fo imoto malawa ne fias la gang fa lolo ya tato fa ile lo top go ben le sunga o le fionga ya matotia a hemi solomona ya mal tato o fa ile so fo ya tonga ya mes fo la uso ya ni cover my pride mes fo ya la to umolo la to la lue bol fa le fo de tale den musika ton fo tato fa le clapu le nei ya ole tau sala na clapu o nga tonga le mol tato tau lang fa tau i mangeli i oi lea la o tue foi mai tala lo ia i lea si tō nei nei a mai sa ugi panga a mai la wō a tō weba i sepunu ki mata la ni wupale ia mai ala wha whonga i kwa pia whianga nei al tato whaili ale tropical band pe na iai i le nefiafi ia

0: 531 PI.
1: Ya, yeah, ya fu ya. Ol mana yo le ore ila u mana ifi ngalo yo mai fa fta ila va. E se fu ile mna tuta tu program. Ol u ma fu ngari. Tu sa ole na fisidi ye loya. E isi fa ma oni ngai loya ita la fu sa uri mosera. Ya mai ni ele mos fa ma oni. A tonu ayo isi fa ma oni sa tala seri mosera usiasu. Ya ma asekut fu ila na statements. Ele ngal pa unga son tala nyanga ili mosela. Ah. Ia rai le wha maungi ia, ise lima se launa i talaf. A iang kala ia ve fe iang whakau. A ole mele mana o ilo ia o se proof po se wha mauninga. A, le lau fai rolo ia ere li ira. A lue fai tusinga ere ave tongi mele o li mafi. Lono winga la ilo umma hofau, ilma hofau nga lo ia rei. A luatu re li ire ae, a maran tusi ira. A toe tani mai le tangata rena i talafu lima se launa. Ele ya ye ele se kre ya ka ya fu sa ulima fe ngale lima se la ya tu sala wa la vara tu si tali tali na le la ama e fa ma oni ya na ita la fu

0: tangatare i ile ri ile na alu loi a tu zore la fa ma oni e wali o le tari mai o le a ile se tusi tari mai san tusi i e perfu mo se te precora e fa e pu e ile e kari e ile tu zara o la fa ngai fa ma oni ngau le sa ita la fu tangatare i tupi a e pe ni ma fe pe ni mo pe ni ma fe pe ni mo se la guar besini wo se fa ma oringa ah chao no mai tabu
1: e mi na le hi
0: facebook ah e al sidin na le vai te mi ne igual e ta te ira sul ne al vicini o al ngi vicini Ole ta ume loye fa va vale ole tu lo na vale ah o ta ngatale wa ru fo tangi ale na te lo ele ele fa ma ni nga e uma e ma ro ta ngatala pa pelo ma ya ele tu pina na ve na ta fo ah sem
2: e fa ya lo ye ku se e con ye
0: scamme sa ro ma sem
3: Ole Vicili.
0: Oh, iya, sana.
3: Ole Vicili, ini kawan di Pauwa. Bukan gue main di Pula. Ole Ingor, kue nga kawale Ingor Kineski. Kineski. Ole Vicili lah. Kue kawale isang main sab Korea. Ole Ingor, kue main di Pula, kawan di Pauwa, sab Korea. Ole Kineski. Ole Vicili. Oke, ole aku ngutang penggiri sa wede kakwa di pole a kene si.
0: Oi.
3: Oh, se Toyota, po se Ford, po se Kia, po se Suzuki. Ole a Rafa.
2: Ole kakwa di Lev Kiko.
0: Ya di unifata si beto fa i dato. Ole wosa ufi sinyo suive filo. Ele yo ontem yo suive filo. Ole tato fa di unifu. Ya ma ifu si de skambare fa monat. Wa ya ifu de pawa ingi kaur kingi si. Ah, ra ingi lu ngi ma ko il pawa chauli. Genesis. Mm. Le lo la pol pawa nga yo ngal ka valen.
3: Wo il ka valen foulo ko mu men ni si la ole Genesis ser ko ingi sa un bai sap ko via.
0: No.
2: Ya al kampangi yo ngal le chico.
3: A ko pungi. Ole le si ni ko dar kampangi le sa bul ka valen nga.
0: Okay, ia fa fun
3: baita. Toyota pose Suzuki pose Ford pose Kia pose Alfa Romeo.
0: Ia le fa fun baita tu sili ma. Sam.

0: O nena fare ko ke bi ya.
1: Tu ko nga be un ba un ko ku ku.
0: Mara ya, mai fin algo, mai fin algo. Ku sol mere o de shira van algo ke ma oi e se ba ko ma fa fa ku ka ku samo. O ga ku ma fa fa u ga ku ma fa fa ka ku ka ma kiva. Te ga ku ngo ku ku ka ku ilalo. Ah, ku sa po le ale. O ka nga e se ko ga ma fa u ga ku ka beo. Fai ya el national be ya fia ka ko makiva ya ke mo ko ke ma fa u boka ku ka ma o ai u ya ngale le e u ya ngale la fa fa so no mai ma fu o me ama ka un fai
2: e ke ro ala ba ke makiva e ka fa ye
0: ka la ye ya o ka ya ngane
2: u ba ku ma wa pa ki ngai sa u ngi ni si da e pa e
1: Ore fa adinga na campaigner ka maro de nga vo ide de na ke u uma ka ka fo ye en ofo mau ka ka pacifica la Australia
0: sixing
1: pai sixing
0: ka le fa ka usanga a pa fa ka usanga
1: ka ka la lo de me fo ide a so de kula fo ma me lo kai ma me ko fa fo mai
0: e
1: na nga di liwo ko palang tingi ro
0: oh
1: ko ike ya ele ido al ka maro de malo Ai nga nga ke di face for for nga fa pena.
0: Oh.
1: E o ai mauli ke fa ya ku e. E de nga nga ai mauli ka ku ka nga ka. Mm. Ku sa le pon o de lap nga de ye ngi ke ni.
0: Eh.
1: O nga e. E o ka ai fo ye ye o ya wi ke pita.
0: Eh.
1: E de nga o pita ngi. E nga fa pena ma ye wi ke pita e. Na ta ke le go. Usa o inga le e la vela de ai de me. Ada kau ke manga o. Be o yo ke manga o isu de malo. Ada ska ko me mo foi. E foi ya foi de e kan ka wa de nga o si na me o foi ka ko e de parok. E de na si me mo wa. E de parok. Sa te o si la de nga de ku ki ro wi. E ku ma no si pa la nga nga. E de o nga ko pa la nga e mo si mo foi ta ku de ngono ngo. Ke mesh no a mesh ka de au ia ye ma de au sei nga ye fai sin. No ayo se o.
0: Ah tai. Zon mera le le wo wo o kupu ngei wo wa ma kan kele mai le au kaka a shia ma a e ku i kofi ngei ma a ma kan ka u ma u dalo i ka ku ku langa fu i ku langa me ka u penga a ai on ma ngai ore singa ore mai ola e pa le ngi le ku langa pe ka ko ai ka ko ma ka wi me ai pa ro lo ngo fu le ka ko ka fu le le au ka pa fu ka ko ka ma ki wa ola ka fu ma lo e un ya ka ko a wa le wo kere ka ko ka i lunga a ke ka ka wa ola ku langa le wo le ka fai pu le ai o fu ya i mo i singa ro ngai se e o fu lo fu singi singi u si lo wa ku si ai ngo ka ko ka i a me o pisingi si me penga so le wa nga ya ko i mo ka ko le mo ora ka pe fa lo lo lo ya ka ko ka ba ki i mo fa mo mo ya pe ka ko ka ko pe fi ki ya ko fa le ko mo pe fi ki la ngale a to ya ku pa le ko mo nga ro nga la ngo ka ko ka ma ki ba ka ko le ka wo lo ai ya ya ile le mo fu ile ka ko ku sa ka ko ba ka ka pa la ngi le i mo ro in ki ya mo ro e ngai me ku po mai ngai i sa fo kleni pa lo kai fai ile ngai fa ma ngi ai be le ngai fai si ba ngai ngi pa lo ka ka ka pa lo ka e me si me le ku mai o i manu le wo lo ko po ole ka wa fi ai ni ye ri ke ka ka ifo mo ri si ri lo pro mera pa e yo ngai me pe ngala e ku pu fo ai loko ai ku malu e yo ngai ave ave fo ai lu ngai il vai kele le e ngai fa fi ka uri nga ai ma ngai ye si ri fa ku ma a le o ke ma ko fa wa e kele ka ko kala a ri ngola o va ku ao or New Zealand first style ku fa yer fi feeling or maro ku mai wa fa nga maro ringa umba na fola fola fo ia Chris Kipkin se le ele e ko fa fa me fa ka sila ku mole male male New Zealand first alang of ai anga fa pe e ole ia Winston Peters elang lang o ia i leper ingo fo ingo ni se mangu ere ku wellness ai ku ja ingala langa manga ora ia ia ia ia leper u ku mai Nah, kurai mereka kira ingat aku kau fai kau kawal aku mesti yang fai muka lu.
3: Hello.
0: Hello, fi fi si dia kau ayah aku fai ing. I will yang baru control mereka. Hello, ingat lu next. Sam, sorang mai. Sam, nemu ku boku mai peya wa le au le angre. Telefonu mau mai. Sam, sano mai. Ya le lai mutu botua la no ni le isfa le tonu isiti le. Ile ea por lenga. Saya mau lembut sebut beli mau ambas se masih upu wifi mai ifa mau murtu cawu wifi mai. Saya nama siapa telefon?
4: Oleh siapa? Oleh ingat jangan tu terlalu tak uli ingat na alah pun tak long ambil tu sebuai.
0: Lá eu fiz ele, tu fez ele?
4: Olha se a de Mali, o Ailingol da Mata na Pangol, da Alu, lá da Alu na Afrikurna Tunu.
0: Fava mais a Tunu, Siri Maya, meu telefone. Shak, o da Mata, da o Shak, lá da Alu na, meu Tunu é só
5: Oi,
0: eu le mucho mucho mai a escamos, eh. La manino mai oi a tabo sao no mai.
5: Pero un mingo mai foi a ir a falo ngore.
0: Oi.
5: E pongo.
0: Ah, la utal no.
5: Ei,
6: e mingo.
0: Manino. Es
5: Ni
0: coincidia con manino tu sabe. Sao no mai la, ya mapsua fa molen sao no mai ma. So un tabu.
6: Moko maru o sikari en al kanga polo va pa ngosia.
0: Australia al tanga polo.
4: Oi lingua.
0: Oi lingua.
6: No me le po, oi go maru o le vaso.
0: No me le vaso. No me le.
6: Oi,
5: a no me sia.
6: Ya.
0: No me. Tabu sa no mai.
5: Eh wa, mingo mai.
0: Le sidia me le fongo le ngale mangingo mai. Eh. Le o nomen le faia. Ale imo ato me tadia pe ale faia e mapsuo nomen le vaso oi.
6: O kamaro ngi sio ko ko.
0: Ko ko.
6: Ran karo ngol ko ko ta ngol shak. Wa shak. Mm. A pe ro ngol po nomen le po.
0: Oi.
6: Oi.
0: Oi. Oi Greek.
6: Yeah, nah, quick nomen.
0: Oh, yeah, la.
6: Yeah, sorry.
0: Fuck it. Quick, I've got one.
6: Come on, come on, huh?
4: Yeah, I'm mini.
5: What's
0: your name? What's
6: your name?
5: Ole nga la kuwa buwan si de kwa sa mga kuwa. Ole ala sport ni sinda wo pen ni le ko fa ya. fasakan bayi wakil sak sawai aku ngamai le maro maro sarkan aku ngamai le great hound fasakan ya tu pun aku ngamai le ini lah ya bawa buku engai ekakui ya ekakai orang bayi le yang bayi le sak
0: ya
5: Tao sao ele le o bai. Al direk. Tao sao le o bai. Ai un ba kwete se.
0: Oh.
5: Mas ko da ye ko mai ko la de. Tao sao ele o bai ko te se.
0: Oh.
5: Ai su ya ko mo kwa over the track mo ko mo ki mo gai bai.
0: Ka u lang fal pui pui mai le nga au ri ave au ri pipi. Ai
6: ya
5: o pui mai le. Pasalo e. Mau buat Facebook apa lebih ni fasal, kau sendiri kau ngah bayi dengan ibu.
0: Oh.
7: Kau baru Western Pizza semua kau fian mianga.
0: Oh. Lala kau mesti. Lala ni kau, lala ni fai ambil ngah bayi di ide imanu kau.
7: Australia.
0: Oi.
7: Kau ngah Australia dia usah ikut peti peti musila.
0: Oh. Eh, baru tadi saya nama Sam.
5: Apa sih mungkin boleh?
0: Iya.
5: Oi le pare dia ngi kila. Orang ke kongi ikendo pare dia. Ini sa ngai ngai ya. Ai ave umarang kongi Terry Sheesh is is ya ngi kila ba.
0: Eh.
5: Ma Terry kila lang.
0: Sa o.
5: Ale kupe olai.
0: Eh.
5: Ole kupe e treche ye in pare dia i dungore.
0: Eh.
5: Ole se a makke.
0: Kupe ole Bitcoin na.
5: Asa
0: ole ikut ke siamak. Afa majestru si mai asem si muri muri ya leu mai asem si muri muri no binga umar si le mo hoita tok. Yo ko afa si muri asem ko. Iko fa bai no si muri fa umar mo i nom kago. Pero ai kia galo. Ai.
6: Olio.
0: Se si pues por lo tanto si ya, sabe.
6: Ya cayó con si ya, sabe.
5: De ahí
6: sí por yo.
5: Sí, sí.
6: Ya, el uma mayo.
0: Ngay, e fou de para el viaje.
5: Para el viaje,
0: ¿qué marqué? ¿Qué
5: Iya pak kai bosa over kan dia chunky. Dah kau tak pop pop ni tu sih dibur-bur, sabun bur.
6: Bayar si kalkun.
7: Ayam masang sama.
0: Pak tadi le malu ore cari chunky ya. Pak malu sih sam.
5: Oh ini paling dia ngin sih lah. Eh pupu over kan ni apa paling dia? Enggak le kurba sih.
0: Tak fokus orang main.
7: Kesinta.
5: Nee, aye, kesinta enggak. Ah, kalau dua kawasan, paling dia loh saya kau dari nak kau ini dia pukul dua masing yang paling dia.
6: Ya, paling dia lepa.
0: Oi, fakir enggak sih?
4: Alung, oi, oi.
0: Oi.
4: Damn.
0: Ah.
4: Calling me a poo-poo.
0: Ah.
4: Palmi.
0: Palmi ya lenga fao chini shipri lang palmi ya.
5: Palmi ya ngang ngabawa e shipri. O chin poka. Ay de organi nga.
0: Ay de organi.
6: Yeah, I'm getting on my own.
0: Yeah, my sister was say.
4: Oh, I think all the cap king and the fine lang is still a more Malone American cap.
6: Oh, that's all good.
0: That's all right. Russell, I
4: goods. I'm a poor.
5: Or carry or cap canging a believer for I owe Caribbeans.
4: Or is Waffa?
6: You're going on a for work or you're ready to cup king.
4: Say Peter Blake.
5: Yeah, Peter Fletcher, somebody we all have are Caribbeans.
4: Kasi Iva, Iva Lima.
0: Yeah.
4: Yeah, let's visit.
0: Sano, Mike.
4: Ako visit him. Ole, Ale, pa ili heavy metal mua mua ya Oskalia.
6: Iki.
5: Era la curcan.
4: Ya huía.
5: Por eso hay que caer el Big Night hoy.
4: O la ocupulan a Nasem, o la ocupulan a Leucoy.
0: Garfisiri, ¿tú sabes más?
4: Le he visto un mumbo en Australia, hoy le ingo.
0: Heavy metal mua mua, ai, Oscar, ya.

0: Wai kia mai ngā sua te shiranga.
1: Di Dutchland, Terminia.
0: Hi, Reverend. Wai ni mo kia mai ngā sua te shiranga.
1: The Ramalan.
2: The
1: Ramalan.
2: The Ramalan. Ewa, fō mo ita turu shiri ma pusua. Wai ni kia mai ngā sua te shiranga. Ataro mo tatu walau. The
0: Ramalan.
2: E mo malo se fua.
0: Well,

0: O tsa si vafi tsa si le pa faro. Na ka usanga le o le meto na mai.
1: Hello.
2: Le du mat le o le ACDC le mat.
0: Oi. Ta no meto ina.
1: O le o le a face of city mo la pongo ya. Tali pal.
0: Le le se sirio, la fa mai pem, faina tato. Oi. Está tutu la ifalo alo.
1: Ia kua e arga kai rogo po. Ba siga ni ba ni guke. Ya ba vi e vi tua. E vi tua tali pari na sau yusilo.
0: Ya, mana ya sidi le ta tu ban tua i fa ta fa ro mo mo pa. Fia ni ana tua sau yusila.
3: Ia le wako kan.
0: Zoro mai.
3: E kasi la ka tua ka sabu, kasi iwa waru fiku.
0: Kasi iwa waru fitu.
1: Si,
0: si. Si, si. Wahalo.
1: Maliti na kwekir usubayro le mal pese ga tapia woro pa isku isiro makuwa pa mole rem
0: chano mai
1: le pese le nga usu e ola wa ye pese ga tali pare le nga usu e e hueling o ke yusta no le nga saule el pori cara
3: pa pese ga go la
2: saving all my love for you.
1: Oh,
2: Houston.
1: If I lay on my
2: Yeah,
0: Tali yang ngetes ya kusia kiri, Tali yang. Orale thrash metal pioneers, motor scene. Motor scene, orale thrash metal pioneers. Orale pop rock scene.
2: Usalo,
0: usalo. Al Buffalo, al Jawi.

0: Ah, farau siri mai fonu.
1: Te vo tama te le sport.
0: I
1: lengo la puta lo i malingo le o le au.
0: Ya, mai tare ro si, i mo meses. Si
1: ole tama te alu supo pau America.
0: Oh.
1: Kansas City alingo le au ti.
0: I
2: Mila,
0: mila. Vaftai, or our chiefs. Oi, fari ngotam.
1: Benyamina.
0: Ia, Benyamina. Oi, sole.
1: Wangalo ngima ya, unu suwa.
3: Kekki, burumbuli, sa burumbuli.
0: Ose, mai. O tine le Rene, Rene Collins, cop. Lefa mai sa saini e tori ra ma ra
3: ol go ti di po ge ol ol a po ge ra ge ye ni ni ni ye

0: Tono mai mo mai fon.
1: No tau tali e tu presidi au te le ima u tino pese sina pese tama.
0: No me sila na na tau tali mo ah na tili tali mo.
1: Oh
0: yeah.
2: Ni o tali ni rabo. Na fa akala goa ba ni mo tu ia ia kim. Ah. Ko ro kali ia. Tali ia. Mm. Ni fa me ro kim mo na kaba ngo ia no.
0: Oh.
2: Ior ko ruanga o kani o bue.
0: Hey.

0: Ore rua rau tali a... Sam.
1: Ui, tele,
0: o... tele a.
1: Male, pa uma kako. Aba ko sili le kas.
0: Sano mai, tama.
2: Aro, bate.
1: Ya, mara lo kaso. Ole ale i ole sam ni ma... Efefe ai de malie.
0: Ole ale i ole sam ni efefe ai de malie. Sili mai tama ya...
1: Efefe ole malie.
0: Ole ali or sabi fe fe Maria fa fo macha tu si di ma patea. Lau mei, ra?
3: Lau mei.
0: Seli, ai, seli, si si. Ei,
1: ai, lau mei, lau mei.
3: Ole, ia, vaga, tau, dolphin.
0: Dolphins, ol dolphin, tamá. Ol mumua, ole, mumua, ol tari, maya. Dolphin, ah, oh, dolphin. Na ya, Sam.
1: Eh, ya. Salo la o, wa ku o la o le, ele o mo mu a le ya na e. Ali ku a na na na o le le le ka o le. Le o ka sa.
0: O ka. O
1: le u li u li, o le le ka o le. O la we, ah.
0: Mm.
1: Le ya na e.
2: Ebi tua mo ka wai ano mari. Ee. O
1: ma ka o kila wai. Ya nga o kila wai nga le oka le disho mo ngo ai ma sa nga o le oka e pole.
2: Kamo ko nga.
0: Ee. Nga o mari e a. Ere ai.
1: E se a le. Ri ang ko. Asa nga sa sa u po ka le me ma ka ma ko ma kai. Le nga
0: Pawan me mga o el malio le o le akto el malio
1: tulo
2: wa. Ah. Ori ya ngai, ori ya
0: Free Willy, ya?
2: Yeah, Free Willy. Ya, le iya.
0: Iya, kusa oleh kuai nga dolphin, ah.
2: Wah.
0: Hmm. Orang ha, oleh kuai nga iya nga, wah oleh. Le cak ucak tu orang memua, ah, orang memua.
2: Eh, tapi orang sesuapi.
0: Oleh iya na, saya longai va, aiva toa oleh upeng lah. Fatoa oleh lain lah. Ini kakak je faham kalau ingat sama buat. Orang kalangan ada sih dia yang faham. Mai, eva ayah lo ada yang ah fakwa fakirong awal ya oli lelai ngawai. Kusai oleh yang ah sefiala tu mai mai balik.

0: Na ho yare de fiol siri mo lefo.
1: Lale
0: matai ai te mai sa mo. Tai
2: ai te mai sa mo. Yo ba malo mo ku e ba si to lu ra wa.
1: Fai mai ya.
0: Or mama.
2: Fai.
3: Walau kali fai fai pura ma bon. Ma bon.
0: Sara Mesem.
3: Ofela ku ulala. Ini toga bawa ingor Black Forest. Ofela ofela ku ulala. Ini toga bawa ingor Black Forest. Or ku ngapa unyul.
0: Alo, macam tu nu siri macam, fia eh yai le Black Forest.
2: Ia bos aku fikir ay nak awal belum.

0: or au Cartesian, au Cartesian.
1: Ia mangai e kadi e kau mai ngō kenge ko whae a maka uwarkana ko ngō.
0: O Kim, o Chloe, o Kodni, ia mkua atesin.
1: Mkaili.
0: O.
1: Kim, o Kodni, Chloe, ma Kaili.
0: Ei, ngāla, ngā ngā vero.
1: Ai mai ia kua atesin. Ki ole tira mu kundi re ngā lbo.
0: Ei, lava resi nga mami. Oi, ero usu. Oro vi erfua.
1: Oi, ero usu. Oi, ero usu. Oi, ero usu. Oi, ero usu. Oi, ero usu. Oi, ero usu. Oi, ero usu. Oi, ero usu. Oi, ero usu. Oi, ero usu.

fa ngale che le lo lo fa sa e tausi fa la va lava pa fa fa ngai ya o ile yo go wa o le nei o mo wai le nei sa o tono ai pa ngale lo fa le mo lo mai vai tina e ia e lo fa fa ma ngai